0: alam ko ang piyan, matatang na yoro.
1: Oo, oh, magkasumpiyan. Nagumina sa tiyo pagi, luha. Di radio, bahana FM pa ng panjang.
0: Oo, oh, nangkot ko. Si Aritia, dari niya marato.
1: Iyo, diyan 9 pagi.
0: Oo, oh, oh. Adi lang. Tatang piyan eh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello?
4: Hello, hello ko si ako.
5: Ah, awa na.
0: Uy, rin ang radio ah, Pinkin.
6: Ikot ang pero hindi ko ma.
0: Ah, mga guha jo, yan eto makisaktuyalo niyo pa iyang, nanumba na nang.
6: Isabi ay.